0: dumatang kanyang rasul.
1: Pero sa arong kababan na taklar karong karoban na ayat. Doon na masalah amla ta'ala sa mga ete baginda Gusti Rasulanya. Nah, tebaka Gusti Rasulullah salam Allah ta'ala karoh. Wah.
0: Miwakat ya warga sudia.

0: kanya lang le pasama ma along polong Gusten se ka di ma Gustera tula se ege bang perbal mele ka je bebel onta se mira ka do ngola ti ngol ada mangkin ss ni langi garwa ss ni bumi ye ting ni sedo jo mangken yo la ti ben Gustera tula ngaku garo
1: oh lagi

0: saampon dating gustera tula katibos etanya aki bon may sara. Eh, saking andi delika di mah parcelanan adyonan kustay. So palikah pamatulah may sara da gustera ngagunggar.
1: Ya. Yeah.